die sa onyame ma obi ko ha mu na ne brasua me be se me mati asia se sabi endru me bi abu abu yesu suma ne tumi ma ne yo adoye se mra bi onyame ma abu abu kasaya me ka jo se me dia enyo na yu bibi so onyame afa so aye bibi a fan onyame ma ho obi tumi onyame obi tumi onyame ko ma no onye fan onyame amenyame and now na wa ye bibi wonya we sabi bi fabi I want ya ko pai sinatia onya brate fami urade esa sa wo obi na so kwa dia kaba so na wa dano and ya wa ho den wuda wuta sa wo fo na wa so ya wa so sinatia so fo bi ba sabi bi sa sa ay ya wo se ka bi na ti wa ba ni onya me urade wa ti ba ni onya ma na ni o ti wo no

0: that's right, the Lord will surely do. Mr. Mensa wo Italy, ano pe ye radi be ye wati. Unyanko pon be ye, ye nyanko pon be ye, mimi nyanko pon no be ye. Yes.
1: Simicho. Me wohana mi nyanko. Ako na mi nyaye. Ase nipa ni bidi kon konsa chemba no be kasem. Na, pasi di okoti ene se. Ase o. Obusu anọ mu timidi se kayafa na ase omanyi abetonyom ajiji din anya followers chairme entino ma blabo ya kechiri ena ba kuya no hobe kachire jina do mami na obe kachire me no hene ni mudi ana makache ni se ofre be die chire mani be die ni ono na wa se ne ni mo nya mot
2: oh yeah
1: come on
3: Isra 104.5

0: wawade mu obi bedika wa na yirepani wonne bebra na nya nanu ya wa na chire no gozi obaya
1: nje ni sa ne bidi de nse do wa na chire zo bi na hwe na ma akuchi ya no
0: na re wa na chire na
1: yo wa na chire zo bi na hwe na ma akuchi ya no mi bi na hwe
0: na obi na hwe
1: na no de onde nyiske de bia no de no ya mre no
0: obi na onono oba nanu ya no a
1: nanu ya
0: onu oba no se ye shoguna no na wa wo de ya bo galaway na je se toda awade mu so wo hosa bebre ko awade a ebu nya hwe no ba chi no
1: onu nya bibi
0: nya bibi
1: okay
0: nti na eni benesha
1: afi na wo de akuma ekwo enyina
0: akuma de wo de kwo enyina na wani abre sika na adi ko twa ja wo se mu nyina ba wro nti se wo de akuma ekwo enyina de a
1: Yes, okay.
0: I'm going to be a good person. Wasi obi so kan se toda na obi bobo be mrentu asem obi so a ya kan hwe na toda so a odi ko obi so a afedi na afedi na wodru bru mu
2: ofro ofro
1: akwa bi obu ohunhun akwa isa ti wande na akwa ti na de
0: de beba beba
1: ene bunya kumi
0: bunya kumi
1: pete chese kumi pre ko na de bi ehun ehun ehun no ni shebe chodo do no ni di titi yesa akwa ehun ehun akwa
0: ei
1: o bono fun fafe na kwane anya ya nka manfo patana
0: se wa ye bi pay wa ye bi pay
1: ah
0: o bura ko
1: e wa de akwa school na ko school eh
0: me kai
1: akwa yi akwa timi tata mi a me nkukura otim ba na wa bi jo na boys isu edu ano ya po ya no makosa ni ase be kumni be ntoko ni agro ni
0: yile yile yile
1: oh na makwa ku ye agro no no mu hu bi na stra kwane de
0: kwane
1: na tade ho
0: fa ovim
1: cho mi entafo because my joints have become buba kwa. Omi enu nyina abesa betogu mi so.
0: Ovim.
1: Because I know mo ye. Yeso enta for the buba kwa nyina baba.
0: And
1: I'm okay. So one day, for the akwa, she say ah, one may me before baby akwa tata akwa tata na mse. Me ko fi me na na yire. Obu be papa. To mo ya no ma be ka chee no se. Adam. What the boss ma nyire mo ho amu no ma me sifie. Na mse ne ne ne be nya kube. Kwani na kwe di be boss agrenia agrenia agrenia to kwani na bo to kwana fi di ye
0: mo boji so
1: eh
0: di o last year kuso
1: ni nyina kwa de hu adam so ni sa kwa babo mi ewu ani eh
0: o ni o ni
1: ah na kwe di bo na me yiri me ni no pupu ma no so fom
0: tim
1: akwa no no obo o ti sa nwea no de de anwea o de ewura ni ade nyina o ti ti she wonum na mse ne ne me so
0: bi
1: Mrs. Sanya, you know, no clone, I'm a bona for fraffy de ye. I feel a postcard grown into a media, a BNCP.
0: What's wrong?
1: Why, man, why, yep, you say, I was a son when you didn't tell a Hunaka. Into Hona or Pau be cram and up at us and Tokano. Why, you should be a children. So, I'm not much. Obia ejira ba bi lati because onu omu nyina wode ye omu chafe na omu wode ye nyina kuma afi na wahia ifi onu toku aguru hwan enu anno
0: aguru ni toku ni
1: aguru ni toku ni obia anje bi wonu kra won ma on ma so onu ofufie ba ye kona na wahia se se dem no fight ye ko school no
0: unu an kare tata no
1: ye ko school na wa nyesa ya pon no o si ye kwa ni ye ba enem no fight
0: Eh,
1: into me ya ko sku nyira ya ba pokra na no na no atume ya yimja. Me ya bishishe bi. Akwa ehuru hura me. Oh. It is able no akwa kura pejifo senka boys impata.
0: Impata mano.
1: Ah.
0: Eye obi ade.
1: Obi amfi ni na me hwe no. Me bu na mo no hu say yes. Say no honye de. Me ko vie na na na tem na na me nu vie kura na ma ni bi ma ya di ka kod kra ga che che. Ene hwe ama hwe ata okwa so de.
0: Oh. Onye no so ameka ho.
1: Wen. Now ya buni ya buni ya sina e kina na mekoshia wo ngwazo baby ya sebebu what yes mekoshia ni baby ya mebu ono nzu ntimu mfama eno anu ntokwa ni nyina tu twae anopaye anopiye kosku kra ye nkomum odikan na okọ
0: afi na odi akuma kwa
1: nyina evrade tie no ni etibu bu bentia afi na sa akwa no odie kuma e kwa nyina fe na okwishie jake sie ni